0: Balita sa gawa sa naso, natin ko na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Ubos ang risgo sa pagkailap sa hantavirus na sa Japan. Pinag-isab sa person-to-person transmission, bisan kun ang nataptan nga pasahero gikan kaniso sa cruise ship nga nalambigit usab sa bagong outbreak. Nanawagan usab ang ministry sa Japan ngadto sa publiko magpabiling kalmado human sa tutoka tao na matay sa usa ka gidudahang hantavirus outbreak. Ang mga hantavirus kasagaran mapasa kini pinagi sa hugaw sa mga nataptang ilaga. Ang person-to-person transmission mahitabo lamang kini sa pipila usab ka mga virus na wapay confirmed cases sa hantavirus dito sa Japan matud kini sa ilahang public ministry. Gikan sa DORD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa Pagnat sa Kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, ihupta na sa Detroit Pistons ang 2-0 nga labaw batok sa Cleveland Cavaliers. Human sila midaog sa Game 2. Kini nagtala sa score nga 107-97. Mubalhin na sa Cleveland ang Game 3 sa series tali sa duha ka team. Samtang midaog usab ang New York Knicks batok sa Philadelphia Sixers sa Eastern Conference semifinals o kini nagtala sa score nga 108-102. Gipildi usab sa San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 sa ilang Western Conference semifinal series. Sa balitang artista, gipikha ni Matit De Leon ang iyang mga kritiko o miingon nga wa siya mag-apa sa kabilin nga katigayunan sa iyang inahan nga si Nora Honor. Kiniisip tubag sa mga komentaryo sa online na bugtong si Ian De Leon lamang ang adunay katungod sa nebiling katigayunan sa namatay nilang inahan. Kahinom naman nga sinagop lamang sila si Matit De Leon, Lot De Leon, Kenneth De Leon o Kiko De Leon. Bugtong anak lamang ni Anhing Nora Honor mao si Ian De Leon nga ang amahan mao si Christopher De Leon. Doon na tayo masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang tanang higalang paryente nga ang lubong sa namatay nga si Engineer Glenn Alagon Mihorada pagkahimuon karong adlaw sa Victoria Memorial Park Taloto Tagbilaran Sari human sa Misa Rikim alas 3 sa palis sa simbahan sa Immaculada Concepcion sa lungsod sa Baclayon. Karong alauna ang iyang haya o pating lawas dadon usab sa Barangay Hall sa Tagihon, Baclayon alang sa paghimuon nga tribute ni Engineer Glenn Mejorada nga nahimo usab nga SK chairman kaniadto. Gihangyo ang tanan sa paglitok og hamubo nga pung sa pagampo og ginigipahibaw pinaagi ni Mafe Mongkada Malimot.
0: Ante sa peso itandis dolyar o mga salapis kalibutan na magutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 31 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 34 centavos. Euro 69 pesos o 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, mga pulong sa kalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabobot-on.
0: Mugadto ang nagbagang balita, karong buntaga. Inyo nabati paguna, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, DYRD. Sa ganun sabi ni Sir Rachan James, Gilbert Tulop, ang ito ang check on duty. Mga sakop sa DYRD News team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Maring labas o kompletong balita din sa DYRD, may bugdag.
2: 102.3 KISS FM.

0: I listen to Kiss All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3 8:19 in the morning. Happy Mother's Day sa tanang mga mama diha, mga lola. Kung sa panauban diha ang padung na mahimong mama. Happy Mother's Day niyong tanan from all of us diri sa Kiss FM. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss, or on the Kiss All Day Request.

0: Virginia.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find a famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Avenue.
6: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
7: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare?
7: Interesado ko makuha sabog share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin na at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan.
2: Alright, we have another texter. Doc Glenn, merong akong autoimmune thyroid disorder. Minsan hirap po ako sa metabolismo, may fatigue at nagbabago po ang timbang ko. May natural po ba na paraan para makatulong dito? Mirna from Tandag, Surigao del Sur. Alright, ang autoimmune thyroid disorder tulad po ng Hashimoto's thyroiditis o hypothyroidism o grave disease for hyperthyroidism, no? Ay nangyayari ito kapag inaatake po ang immune system, ang thyroid gland. Pwede itong magdulot po ng pagbagal o mabilis na metabolismo, hormonal imbalance, fatigue, and even weight changes. Iwasan ang processed food at refined sugar. Maaring magpapalala ito sa inflammation at autoimmune response. Dagdagan po ang selenium at zinc sa diet. Mahalaga po ito para sa thyroid hormone functions. Bawasan ang stress dahil ang stress ay maaring magpapalala po ng autoimmune attacks. Gamitin po ang iyak sa makabuhay capsule dahil ito ay may serpentina, makabuhay at oregano na may anti-inflammatory at immune modulating effects na nakakatulong upang pigilan ang sobrang immune attack sa inyong thyroid. Ashitaba at malunggay na mayaman sa antioxidant at iodine na tumutulong sa thyroid function at hormone productions. Vitamin C at B vitamins na nagpapalakas po ng immune system at metabolismo. Sabayan din ang pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee dahil ito po ay mayaman sa mangosteen at turmeric na may anti-inflammatory and even adaptogenic properties na nakakatulong sa hormonal imbalance. Ginseng at spirulina nagpapalakas ng energy, binabawasan ang fatigue na dulot po ng thyroid disorder. Uminom po kayo ng EX sa makabuhay capsule 1 capsule 3 times a day bago po kumain at EX sa makabuhay black coffee naman 1 cup daily. Pwede sa umaga at pwede rin sa hapon, bali dalawang beses din po sa isang araw sa loob po ng 45 days. Then monitor po natin uli ang thyroid hormones ninyo para sa development and other additional integrative modalities na pwede nating i-apply. Don't forget na kumonekta sa ating makabuhay hotline number para kayo ay magabayan kung paano ang solusyon sa inyong matagal nang dinadalang karamdaman. Alright, talagang kinapos po tayo sa ating oras and as we promise na marereplyan po namin kayo sa inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon, no? Huwag po kayong mahiyang tumawag sa ating hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Bago tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat nating baliwalain. Sa mundong puno ng stress, fast food, and even unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na halaga ng malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin na ang kalusugan ay puhunan, hindi lang para sa sarili kundi para sa ating pamilya. Sabi sa Kawikaan 4:20-22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay sa nakasusumpong at kagalingan sa kanilang katawan. Napakalaga ang tamang kaalaman pagdating sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong mabuhay ng malusog at masaya. Tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan. Una, kalusugan ay yaman, anong saysay ng tagumpay kung mahina ang katawan. Mas masarap kaya ang buhay kapag tayo ay malakas at walang iniindang sakit. Huwag nating hintayin na tayo ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago tayo kumilos para sa ating kalusugan. Pangalawa, prevention is better than cure. Mas mainam na iwasan ang sakit kaysa gumastos

0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa mas malusog na buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all. Magandang buhay at magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: have it, mga Jumeigas at Jumeigas. A song from SB19, Mapa. Mama, Papa, ako na naman. Ako naman. Mapa, huwaisa. Papa, huwaisa. Kay ako na san. Yes, it's a requested song. The favorite song of Peter Navea. Thank you so much for sharing your inspiring song, Peter. Here on Kiss FM 102.3. Philippine Standard Time, it's 9:28. Another caller on the line, Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Kyle Braza from Davao City.
0: Uy, wow! Kyle from Davao.
1: Imusuki, nga permitting ka pa minaw sa Kiss FM, bisagwa sa Bohol.
0: Uy, anak gayo. Thank you so much, Kyle. Asa day ka na, in what platform na naminaw ka sa Kiss FM? Is it here sa Facebook Live or asa man?
1: There is a Zeno. Ah. Mas dali. Pero, malay ni mo, kabalo na ba yung muhimo o kanang application since nakahimo na kong application.
0: Ay, kuya,
1: so, ma. Kaya na ako muhimo o app. Kung na kung wala pa yung app, Android app ang Kiss FM, pwede.
0: Wow.
1: Na kaya kong muhimo.
0: Uy, once ganyan na ma-discover na ni mo, ha, i-share diri sa amu. Yes, it's a privilege. Anyway, Kyle, naman di ka namino sa Zeno Radio. O, mas clear, uninterrupted side. And then, bisag naa ka diha sa Davao. Feel ya po ni mo nga, you're here in Bohol. Well, Kyle.
1: Yes.
0: Isa yung mga kauban ni mo diha na minaw sa Kiss FM diha sa Davao City.
1: Nag-inusara lang in town.
0: Inusara di ay hala i-share ng imong link. Yeah, para at least
1: inusara lang in town ako kay wala ako'y kauban sa balay mo nang nakapasuratoy nasad ko.
0: Ah, nakapasuratoy ko ya. Wa si Kyle oy, nakapasuratoy. Og sa Bisaya pa or sa mura og mas dili kayo lawm nakahinayak. Is it correct?
1: Ah, nahinayakan yun.
0: Oh, nahinayakan yun. Nakapasuratoy o nakapahinayak o paminaw.
1: Nakapahinayak po din sayo-sayo unya.
0: Sige, go, girl, lalo. What's your mong requested song for today, Kyle?
1: Actually, duha. Mm-mm. Pero isingit na lang ang usa. Ang usa is katokong ginasayo-sayo permenting P as in Papa, ha? Papi.
0: Ah, Papi. Okay.
1: Tapos ang usa is dedicated sa mga mama, nanay.
0: Mm-mm.
1: Okay, Mother's Day naman, ugma. So, ang kuwana na is Iingatan Ka by Carol Banawa.
0: Wow! Oh, no, Mother's Day naman ay tomorrow. Yep. Ikaw, Joy, nagkuan. Kasagaran, rabapod, no? O sa'yo, makalimtan. Maunang mas maayo. A day before, thank you so much for the reminders. Yes, Kyle. And then, oo, bitaw. Basig na kayo pang-greet nga mga mommy diha nga mga nailhan ni mo. At least, pasiuna ba?
1: Oo. Greet lang na ako akong mama, no? Si Mama Carmelita Braza na naasang Muang province. Actually, nagdako ko sa Davao pero natawag ko sa probinsya sa Davao del Sur. So, sa mga sa bukid-bukid kamay, sa may Digos. No, Digos. Natahan pa sa Digos. Matanaw.
0: Ah.
1: Siguro mga 1 hour and 40 minutes na biyahe na from the city proper of Davao.
0: Mm-mm. So, kinsa pa? Aside sa imong mama, imong auntie, imong
1: Yes. Nagilakaw mo nang nahinayak yung taong kong request.
0: Nakasurut. Ano ito?
1: Nakapasuratoy.
0: Nakapasuratoy. Oh, agahong matawag na siguro ni mo ka, Mr. Pasuratoy.
1: Oh.
0: Anyway, moto yung mong requested song na Iingatan Ka by Carol Banawa.
1: Carol Banawa.
0: Shout out to all mothers. Mga auntie, mga padung pamamama. Na naka-graduate na sa pagkamama kay nakapahuman na pag-eskwela pero being a mother being a mother is wala gyud na siya holiday
1: walay kuan
0: no break no retirement
1: hangtod sa last breath sa usa ka ginikanan she will be still a mother.
0: Yes, thank you so much, Kyle.
1: Although ako hapit na ko mag-graduate, third year na ko sa college.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga, if given a chance nga makahimo lagi ko og Android app for Kiss FM, it will be a big privilege.
0: Wow, thank you so much, Kyle. For na-touch mapuguan ni si mo ang song. Okay, ako mama day pugo. I'm a mother of three. Oo. Or feeling, mura feeling pa na ako kay Kuan. Basta mauna yeah. to siya.
1: Hindi mo ma-express.
0: Hindi mo ma-express. Bitaw,
1: sige, no? Malayaw na lang tagpapion niya after.
0: Oo, yan na lang. Bawion na lang ni.
1: Yes, bawion na lang yun.
0: Alright, shoutouts to all mother. Sa tanan, no? Sa all over the Philippines. Anyway, Kyle, what is your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss, all the requests. What's here on 102.3 Kiss FM.
0: What's your song again?
1: Iingatan Ka by Carol Banawa. Singit ang papi unya taod-taod.
0: Okay, taod-taod. Thank you so much, Kyle.
1: Thank you.

0: as one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luya, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Let's move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
2: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
1: Quality of care is our top priority.
3: Go wellness, go reactivate.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kanato ug mare para makaabilita sa mga diskwento.
5: Oh, dili gyud pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
4: Oh, mao ba mare?
5: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
4: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
8: DJ Eggs 500.
9: Ako si Janice. Okay pa yung mama na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
8: DJ Eggs 500.
10: Mapali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugar Troll. Sa Sugar Troll, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugar Troll gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugar Troll. Mahalagang paalala, ang Sugar Troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugar Troll mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

2027. Yes, pero mag-ticket sale sila on May 15. So there will be 6 days to go para makaandam ang mga Westlife First fans sa concert puhon on January 20. Kasayo pa po dahil sa ila ang kung ano announcement. Oh, by May pa karun, unya ang concert kay January 20 pa. But for sure, daghan jud kayo ni nag-attend. And I think, especially mga batang 90s, no? O katong mga 90s nga mga maogin ning mga kantahang binalik-balik sa radio. For sure, mag-unhanay gayon. Celebrating the 25 years anniversary sa West na noon. Sa Westlife, 25 years of hits. The anniversary world tour. Pila ka ha? Wala pa man po. Wala pa man po yung announcement o pila yun kayo. On May 15, pagayod ang ilaang kuan. Ang ilang ticket sales. Sala go go go girl lalu. Sige, go, go, go, girl, laluga yun. Tanan mga Westlife fans, diha. Yes, good luck. And I hope you can score your tickets before sold out. Kay simbang ko, they sold out sa mga scalpers. Okay, ito sa ni-greet ang atong mga friends na mino via Facebook Live. Hi day to April Jenna. Shoutout day po kay Annalyn Anduhar. Da sa Kansumap ang Bulhuon, Cebu. Thank you so much for locking in. Hi day to Stephanie. Shoutout day ko sa Laborte family sa Dagupulo family. Yes, that's your requested song. And also day to Romeo. Shoutout over here diha sa Mansa sa requested song On the Wings of Love. And also day to Mary Angeli Pastoral. Just wanna greet Almasa and Pastoral family diha sa Luon. Thank you so much. Hi day to Debbie Bungabon. Listening all the way from Poblacion 3, Tagbilaran City. Shoutout day ko sa Bungabong family o sa Alagon. O ni Alagon Felix. Yes, Alagon Felix Jr. Nga naapa dito sa Leyton. Yes. Request po siya song na Backstreet Boys. Yes, yes. Kay nasugdan sa mga 90s boy band. So calling all mga Westlife fans, mga Jamaicans and Jamaicans. There will be the anniversary world tour because Westlife will be returning to Manila on January 20, 2027. Yes. So andaw na mo sa May 15. Because that day will be the first day of their ticket sales. Exactly 10 o'clock. This is your Jamaican Air na si Haley. Ang ubos si Higala nga kanon nilang magpaubos. Manigingon niya i-up sa kupi. Shoutout day sa ako ang mga anak diha nga naminaw kaya Facebook Live. Hi day to Eileen, ni Chun Chuni, ni Darby. So my lovey Darby, MJ Boards, and also day niya. JV, thank you so much for locking. Oh, yeah, Ate Neri D.I., thank you so much for locking in sa Kiss FM. I love you guys. Mwah. This is Kiss All Day Requests.

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
3: Atong paminawon, kining mga certified Aldrich's Pau Liniment users.
4: Ako si Chris Dumandan. Akong trabaho, tindira sa tindahan. Sa sige na akong alsag bugat na nakitang akong kalawasan. Busa, nitisting ko og Pau Liniment. Og nawala ang kasakit sa akong kalawasan. Pau Liniment na akong gigamit hantod karon. Og daghan salamat yun sa Pau Liniment.
5: Aldrich Pau Liniment, ang pampansang liniment ng mga Pinoy.
6: Methyl salicylate plus methyl plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
8: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
7: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
7: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpeteng yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na nako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nako. Sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo eh. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cast lang.
8: Maayo niya ay ma, maayo kiti ay nga maulang imo nga sinati.
7: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gaensyogram sunos si man na.
9: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Also, hi to all our kikis nga naminaw diha sa my Maharlika Aesthetics Beauty Lounge. Hello to Jel Grace. Hello, good afternoon diha sa ating mga staff diha sa my Maharlika Aesthetics Tag Bilaran City. Good afternoon sa inyong and have listening also to Ryan Palak watching from Kulkutan, Valencia, Bohol. Yes, good afternoon diha sa my Valencia. And also hi, shout out po ni kuan ni Maria Imelda Gipayo sa kong idol nga naminaw karon. Hello dia to Maria Imelda Gipayo. And also to Arlene Hermosa request sag song tahanan. And shout out dia sa my Arlene Laundry Shop Lua. Hello sa inyong tanan, maayong hapon. Mayang hapon sa ating mga kikis nga nagpaminaw, mga kikis nga nagpahuway karon, mga kikis nga nagrelax, mga kikis nga natulog sa ating mga love songs right here on the new Kiss FM 182.3. Once again, happy listening day sa my Arlim Laundry Shop Luwai. Here is your requested song. Song Tahanan right here on Kiss All Day Request. Next scene.

Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw.

0: and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Gianedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3. It is now 2:44 in the afternoon. This is Kiss All Day Requests right here on Kiss FM. Together with your on-air amigo Chico Loco. There you have it, a song requested by Nancy of Poblacion 3, Tagbilaran City. A song from Barry Manilow with Mande. Hello to Nancy. Also, good afternoon and shout out to all our Kiss viewing us on Facebook. Hello to Nita Valderosa. Good afternoon. Crying in the night. Watching from Canada. Hello to Mom Nita. Just another day. Thank you so much for tuning in to the new Kiss FM 102.3. And also hello to Joe Dano. And shout out also to ni Ryan Balben. Nga naminaw sad karon. Thank you so much to Joe. And to June Benedict Mendez Basalo. Mayong pagpaminaw. Request kong song. From Josh Groban with When You Say. Send you away. When you say you love me, right? And I need you today, oh Mandy. Also, good afternoon once again to all our kakis diha sa may Maharlika Aesthetics Beauty Lounge. Maayong hapon diha sa ating mga staff. Standing on the edge of time. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa the new Kiss FM diha sa may Maharlika Aesthetics. And also, good afternoon to Jerome, to Michael, and to John diha sa may Baclayon. Yes, maayong hapon sa ating mga kakis diha sa may Baclayon. Also, maayong hapon sa ating mga friends diha sa may Balut Store. To Kagawad Marlon Dilusa and to Ma'am Maymay Dilusa sa ating mga customers diha. And also sa ating mga kakis diha sa may Manga Public Market, sa ating mga vendors, sa atong mga mamalitay diha, sa atong mga traffic enforcers, sa atong mga kikis nga nakaroon sa mga tindahan, sa atong mga kikis nga nakaroon sa gasolinahan, tanang mga friends nga naminaw karon sa new Kiss FM 102.3. Enjoy the music. And if you want to share your favorite song, mga kikis, pwede ginoo mo comment sa atong Facebook Live. Or pwede sad mo mo text or mo tawag sa ato ang text line 0953-943-7414. Also, good afternoon diya sa may Lourdes Panglao to Mario Alcala. Maayong hapon diya. Maayong hapon, boss. Og maayong hapon sa ating mga kakis. Nga naminaw sa the new Kiss FM 102.3.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperida, Dennis, sir, taga-Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. Dito X500, umay tisi, radyo nga akong ginainom, sir.
2: DJX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog na butikin sa yuga.

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: DTH 500!
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungom na po sa DTH 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
7: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.

And hi to Jana of Baclayon, Bohol. And I'd like to say good afternoon to Jesse, yeah, sa may Tamblotag, Bilaran City. And to all our amigong mga kakis, yeah, sa may Unitap. Hello to Marjo, to the rest of our kakis, yung mga staff, diha, sa atong mga security guards, sa atong mga sales lady, sa atong mga cashier, nga naminaw, diha, sa may Unitap and Unicity. Good afternoon sa inyong tanan. And also good afternoon to all our friends diha sa may Ubuhan Antikera, sa mga Barasi family and Nagalisa family nga nakatune diha sa may Ubuhan. And hello diha to Jonald and to Ati Makring diha sa may Mansasa. And hello, good afternoon to all our kikis. And advance happy Mother's Day to all the amazing moms out there. Nga naminaw sa the new Kiss FM 102.3. And advance happy Mother's Day to Rona Piluton. Alright, advance happy Mother's Day. That's coming from your honey lovey dovey, Arnel Piluton. Ako ang kinakusgang idol diha sa may Bohol Primeland Corporation. And hello sa mga staff nato diha sa may Bohol Primeland Corporation and Amiraland Development Corporation diha sa may GLU building. Sa atong mga moms nga naminaw diha, advance happy Mother's Day to Ma'am Janessa, sa atong mga staff nga mga mommy diha sa may Bohol Primeland and Amiraland office at JLU building. Thank you so much to Arnel. Salamat ka idols pagpaminaw sa the new Kiss FM 182.3. And sa mga nanay diha, sa mga mommy, sa nahimong inahan, thank you for your endless love, strength and sacrifices. We celebrate you because every day is brighter with It Matters Love. Thank you so much and advance happy Mother's Day. It's 4:53 in the afternoon. Another requested song coming from Arnel para ni sa iyong wife nga si Rona Piluton. Advance happy Mother's Day. A song from Jewel Villaflores with Duyog right here on Kiss All Day Request.

0: Moments in Silence.
1: Ay, Nag. Umusta naman ka din, ha?
2: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angiography.
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak, sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
2: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulang imo nga sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
2: Aba o pa ma, maayo ko ningon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Joanneng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po itong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, derigyo ko bilib.
1: GTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: GTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Din ko believe!

0: GX 500.
1: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
0: GX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay nasa Light Ferries, ang barkong bulanon.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako kay suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamla ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, at tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

Hubo ko na ako, buang ko na ako. Wa ako mahubog, nagsalimuang lang ako sa panumpa sa kababay nga matod pa niya. At doda matapos ang iyang gugmang at ko sa lubnganan. Apan di ay, gitampok ang akong buko-buko. O gani apa kining saman, samad kini nga halos ko gani ikamatay. Kunduna kay kasakit, kasakit daw sa ikamatay.

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, Kuratong Massacre. Ang akong ginong saksi ni kabulakan, Kuratong, ang samang Kuratong na.
0: Di saksi, witness.
1: Witness, sige.
2: Saksi nining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses and Biscondi Massacre.
1: Hoy! Gusto mo lang ang Biscondi na masanigin yun? Kunan, ang akin yun, kalanggaman. Dili Biscondi. Gusto mo ka?
0: Saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness.
2: Ubos nyo.

0: Kana
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Hala, maternity na po!
1: Hindi mo, ubus natin dating kahoy, big to matahoy ang kaloong. May maternity di ay! Maternity si Mantigol. Sila na yung mga ay, imo mga paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, desto sa paan, desto kugnay. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na good.
2: Nala, sige.
3: Mitabon ni Adko ang kangit-ngit.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
3: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey! Helicopter na po, nagkakatawa ang mga tao.
2: Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito, ang gamit niya, gidag-uman lang niya, helicopter niya.
1: Gidag-uman man kaha.
2: Unya,
1: foggy, di magadunggo ang helicopter.
2: Sige, sige.

0: Sato, taas man.
1: So makita maminaw.
2: Bangon, unya kalit ni hila ka. Ang buklano na unsa ba? Nagtahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
2: Diba ba sila? Tuhu iu akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
2: Sige. Pag-utlan ka ning inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
2: Okay.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Oy, lapid anang kung nagkanta dyan. In memory of Magsurban.
0: Ano man?
1: Ano man, lapid ah. Ito man, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave man to.
0: Oh.
1: Unya? So, no. Sa ating gingon, please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory. Magsurban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ra bang nagkompos niya na kanta ha?
0: Oh.
1: Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na ra ba? Wala, kalagur ka nito.
0: Uy, sa may labot na ko, nga igura mo ko ga-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: Sa ibinuangan niya, ingon mo ka ipa-English. Di na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Gawin mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kakanta na ko. Juwit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit
1: ha? Oh, usbo na ta.
0: Sige.

0: Imot pag ibot niya nang itong mga sabot. Uy, hala. Hala, talagong ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Talagong.
0: Pero dito ko, ha? Ito, eh. Hindi ka ba itong inang wording? Sa ibabaw, inang lubot, eh. Kalimot pag ibot. Ay! Ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag mo lambot nga na.
0: Kaya imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

pragdila o tambasagan. Labi nag inyong pasagdan, ako'y magpangawras murag iringaway batas. Boy, dahil sayaw kaming mga bakla legit, bolos bayot legit, girls. Bisan pa kaming mga binabay, giro mga 6 weeks.

di la og tambasagan. Labing yun, huging mong pasagdan. Ako'y magpangawras mo rag iring away batasan.